0: sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAP Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAP Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAP Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAP Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Itay, ano po bang English ng utot?
2: Wind of change.
1: Eh, yung utot na matunog.
2: The sounds of silence.
1: Eh, yung utot na may kasama.
2: Dust in the wind.
1: Yung utot na hindi sinasadya.
2: Careless whisper.
1: yung utot na inipit.
2: Please, release me.
1: Eh, Tay, yung utot na sobrang bantot.
2: Killing me softly.
1: yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman?
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako, Kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ah, yun lang! Busit na to!

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Kapero, parang ang lalim ng iniisip mo.
2: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
1: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
2: Angge, ako kasi yung nanalo.
1: yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Tabs Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: The best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak.

Tuloy lang, Tapsians. Balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: KPS Tops Radio.
1: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High Tech Facilities.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign? Yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, yun lang.

0: ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Cecil, i-English mo nga ito.
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
1: Yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
4: Number one.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Mare, kailan birthday mo?
2: August 30, Mare.
1: Anong taon?
2: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? So nga lang, pak lang po.
1: Ah eh, yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Return ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ha, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!

0: Ayan. Ow! Nakuha nyo rin.
1: Thanks, you boss!
0: You're welcome, Quezon City.
2: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians! Balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
3: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
4: Talaga? Ang sweet mo naman?
3: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
4: Ganyan mo ba talaga ako, kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
3: Ano yun, mahal?
4: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
3: Ah, yun lang! Busit na to!

Kung pwede lang sana talaga. Kung pwede lang sana talaga na hatiin ang katawan. Para you will be in two places at the same time. Eh di sana, hindi ako mag-absent. Alas 6:30 ang ating oras, mga classmate. Magandang umaga. Ngayon ay Martes, Mayo.

Kamusta naman po mga buhay-buhay? Pinipikit ko ang aking mga mata at sa gabi kasama. Ay, mga ate, naririnig ko yung radyo sa labas. Pakihina nga, nag-feedback na dito sa lakas na radyo nyo dyan. Ay, Ate Gina! Kamusta po mga bagay pakihinay radyo doon, no? Sa umaga nyo, wala na sa tabi, meron ka hati. Ang lakas ng radyo ng mga cleaners dyan, mga utility sa labas. Gusto yata nila marinig kung anong aking tirada ngayong araw.

Ako, kamusta po ang pag-ulan-ulan sa bandang hapon, mga classmates? Kamusta po yung mga biglang pag-uulan sa hapon at gabi? Kagabi pala nag-travel kami from Metro Manila. Galing kami dyan sa Marikina area kahapon. Nag-overnight kami sa Quirino Avenue sa QC. And then lumakad ng umaga papuntang Marikina area. Tapos kagabi medyo late na kami umuwi. Tapos maulan sa bandang Aritao. Sa pagbaba mula sa Maliko, yan. And then wala nang ulan dito sa ano, dyan banda. And then pagdating sa dyan, sa Santiago, biglang may pag-uulan. And then dito sa may Echague, wala namang ulan. Doon sa oras na pagdaan namin, ha. Mga alas 10 yata, yun alas 11. And then pagdating sa area ng Alicia, aba, may pag-ulan. Tapos nakita namin matagal na palang umulan. Parang ewan ko kanong oras. Basta masyado nang maraming tubig sa mga daan. Ay, blessed yarn! Love ng God ang Alicia. Laging umuulan sa hapon. I love you, Lord! Pero sana, Lord, mahalin mo rin ng Pilipinas. Ano nangyayari sa mga politiko namin? Ayan, tensyonado ang lahat. Tensyonado ang mga mapolitiko na tao. Tensyonado sila pareho. Ako rin, tensyonado rin ako kahapon. Ayoko magbasa ng mga balita. Pero medyo nasusulyapan ko minsan sa social media. Hindi natanggal si Cayetano. Hindi natanggal si SP, si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa pagiging Senate President, kulang ng number yung minority ngayon. Kulang ng numero yung mga kakampi ni Tito Soto. Pero si JV Ejercito, ha, at saka si Mig Zubiri, ha, sumali na daw sila sa grupo nila Tito Soto. Pero maski sumali na sila, kulang pa rin sila ng numero para mapatalsik si Alan Peter Cayetano. Ay, good news ba yan? Ay, ewan ko sa inyo. Basta ako, iritado talaga ako ng sa nangyayari sa mga bagay-bagay. Lalong-lalo na kapag naririnig mo yung mga opinion ng mga kabila, tapos yung opinion ng kabila ay magkabila naman talaga, magkahiwalay naman talaga, at magkasalungat naman talaga. Dahil nga, madalas, aminin man natin o hindi, madalas, ang kanilang opinyon ay hango sa kung ano ang gusto nilang paniniwalaan ng taong bayan. Para maniwala sa kanilang grupo. Hindi na kung ano ang totoo, kundi kung ano pinaglalaban ng inyong partido. Lord, kailan mo mahalin ang Pilipinas? Sige na, please.

Nagugutom pa rin yung mga nagugutom. Eh, paano hindi ka magutom? Di ka nagtatrabaho, oy! Ano gusto mo? Mabubusog ka maski hindi ka magtatrabaho, oy! Umaasa sa ayuda. Tawang demonyo lang. Wala ako nung Sunday. Bumiyahe kami. At nasa Metro Manila kami kahapon, Monday. Dumating kami kagabi. Oh, nandito na ang lolo nyo. At medyo... Ngayon, ayoko magbalita pa rin ngayon. Ayoko magbasa ng balita ngayon kasi basta yun lang. Nag-start na ang Senado na mag-convene bilang mga o bilang hukom. Bilang korte sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kailangan nila ng 16 na senador para mapatalsik Vice President Sara Duterte. Meron kaya silang 16 na senador? Oh, medyo alanganin na. Kung binibilang ko yung 13 na nandun sa kabila o 11 yung nandun sa kabila, 12, 13, 14, 15, 16... Lima pa ang kailangang pabaliktarin doon sa grupo nila Cayetano. Medyo alanganin. Ay, my nonem! Kamusta po mga bagay-bagay? Kamusta po? Alam nyo, malapit ng pasukan sa mga nasa pampublikong paaralan, di ba? Malapit ng pasukan sa Hunyo na, pero kami sa Agosto pa, kaya pwede pang mag-enroll sa TAPS. Agosto at 3 ang unang araw ng aming pasukan. Meron pa kaming mahigit 2 buwan na bakasyones. Bakasyones. Enjoy muna namin ang medyo pag-ulan-ulan sa hapon. Actually, yun ang advantage sa amin na nag-uumpisa ng Agosto. Hindi namin mararanasan yung biglang buhos ng ulan ng alauna, alas dos, alas tres. Kalagitnaan ng tanghaling tapat, biglang bumubuhos yung mga malalakas na ulan na may kasamang hangin. Yun ang tirada kapag June at saka July, di ba? Yun ang hindi namin mararanasan. Mararanasan namin yung mainit na panahon kapag Abril at saka Mayo, pero sa daan lang naman yun. Pagdating sa classroom, kahit papaano, naka-aircon naman kami. So, we're not experiencing too much problem when it comes to classes or having classes during April and May.

umaga kila Papang Papang at Mamang Baket. Kila Papang Lakay kay Papang Roberto Di Hamco. Kay Mamang Baket Esmeña Di Hamco. Diyan sa Luyang Bayombong. Pasensya na Papang Mamang, hindi na kami nakadaan kagabi dyan kasi medyo alanganin ng aming oras. At alam namin medyo nakatulog na kayo nung dumaan na kami dyan. Ganda umaga kay Doc Ray. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig dyan sa Aborlan, Palawan. Kay Ate Che, good morning! Ba't hindi ka sasama, ha? Si Doc Ray bukas nandito na daw siya para sa graduation, mag-attend ng graduation sa kailan ba yan, sa Sabado. Magandang umaga rin sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa Rojas Isabela. Mga nakikinig sa Ilagan City, Avisala Eshma. At magandang umaga rin sa mga nakikinig dito sa Kawayan. Magandang umaga din sa mga nakikinig sa Santiago. At siyempre sa mga nakikinig dito sa Alicia. Mga nakikinig din sa iba't ibang lugar na naaabot ng aming signal kung saan man kayo naroroon. Avisala Esma sa laging sa pagkikinig ng Tabs Radio. Avisala Esma! At siyempre, kahit papaano, kahit papaano nakakasurvive tayo sa buhay, magandang bagay na tayo ay nakakasurvive pa rin mga classmate. Marami nga dyan yung marami nga dyan yung medyo problemado sa pera. Ganyan. Pero at the end of the day, nakaka-survive pa rin naman, di ba? Problemado lang tayo ng pera, pero gumugulong pa rin ang araw. Gumugulong pa rin ng mga bagay-bagay. Maski wala tayong pera. Yun ang maganda. Alas 6:44 ang ating oras, mga classmates. Sa mga naghihintay ng balita, basta yun lang ang balita. Sinabi ko, hindi napalitan si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. At nag-start na ang impeachment trial. Sila ay nanumpa na bilang mga judges. Uy, kagalang-galang! Sila ay nakagown na parang mga judges. Pero in their hearts, depende kung sino ang kanilang kakampihan. Hindi ako naniniwala na depende sa ebidensya yan. Siguro konti. Not all. Very, very Philippines! Good morning! She's gone!

Alas 6:50 ang ating oras, mga classmate. Good morning, IP man. Habang kami nagta-travel, medyo sumasagi sa aking isipan yung mga nangyayari sa mga kababayan natin, no? Alam mo yung makikita mo yung mga kababayan natin sa mga daan, ganyan, sari-sariling kayod, sari-sariling diskarte para mabuhay ng marangal, sari-sariling pinagkakakitaan, ganyan. Teka nga, bakit natanggal yung ano? Yung tipong nakikita mo, halimbawa naglalakad o nagda-drive kami diyan sa may kabundukan, diyan sa may Maliko, nakikita mo yung mga kababayan natin na pinagtsatsagaan ang maliit na ani, ganyan, yung tipong binubuhat nila yung mga ani nilang sayote, ganyan. Pinagtsatsagaan nila ang magtanim ng kung ano-anong mga gulay dyan. Mga luya, ganyan. Sa may Maliko, ang dami mo makikita mga ano dyan, mga farmers dyan. Na kita mo naman na talagang itagat na nga ako. Kumita naman talaga para mabuhay na marangal. Samantala, andyan yung mga mali-maliit ang pera. Andyan yung isang pirma lang nila sa mga dokumento, magbabago ang mga bagay-bagay. Isang pirma lang nila sa mga dokumento, ang laki-laking pera ang katumbas. May suhol pala, ganyan. Pupunta ka lang sa isang opisina, kailangan mo ng SOP na tinatawag. Standard operating procedure nga kunada. Pero sa pagkakaalam ng lahat, kapag sinabi mong SOP, ay yun ay UTT. Oh, UTT. Anong UTT? Under the table. UTT. Hindi SOP, UTT, under the table. Tanungin niyo ako kasi ang dami-dami kong mga bagay-bagay na mga ahensya ng gobyerno na pinupuntahan na punta ka sa ganito, punta ka sa ganyan, punta ka sa ganito, punta ka sa ganito. Naku! Diyan lang sa harapan ng iyong mga mata. Nakikita mo naman talaga ang tawag dyan? UTT! UTT! Under the table. Dahil pag hindi ka UTT, pag hindi ka mag-UTT, wala, matutulog yung papel mo. Nandun lang sa gilid-gilid. Andun sa under the table. Hindi gumagalaw. Pero pag mag-under the table ka, gagalaw ang mga bagay-bagay. Life is really so unfair. Kung minsan gumagalaw ang papel mo, depende kung sino ang nagpapaprocess. Depende kung sino ang mga na magpapagalaw. Depende kung sino ang magiging pabor. Ang hirap, no? Tapos sa sistema ngayon sa gobyerno natin. Maski saang lugar yan. Isang maliit lang na tindahan pagka dami mo mga papel na kailangang lakarin. Ang dami mo mga papel na kailangang gawin. Para lamang magkaroon ka ng totoong lisensyadong mga pagkakaabalahan.

Pero kung halimbawang wala kang lakas ng loob at wala kang kakilala, 'di ba, kung minsan dehado ka, 'di ba? Hindi naman sa lahat, pero meron talaga, garapalan din naman talaga ang mga nangyayari. Ayoko magkwento ng mga specific na mga agencies at ayoko magkwento ng mga specific na mga senaryo. Pero kung imumulat mo lang naman talaga ang iyong mga mata na kasing lalong-lalo na mata ko kasi malaki ang mata ko talaga. Literal na malaki ang mata ko. Kitang-kita mo naman talaga yung mga nangyayari, di ba? Nakakalungkot lang naman talaga. Eh kasi nga, kapag hindi ka naman kasi magbibigay, eh parang hindi gumagalaw. Walang tutulong sa iyo, Brad. Walang hindi mabigyan ng prioridad ang iyong mga papel. Oh, pero pag medyo nakitaan ka ng medyo ganyan. Medyo alam nila na medyo meron kang pwedeng ibigay. Ganyan. Ay, mabilis pa sa alas 4. Diba? Ayoko mag-explain. Ayoko magkwento ng specific na scenario. Eh, kasi wala naman akong intention na birahin sila. Pero ang punto ko lamang po ay ito, mga kaibigan, mga Pilipino, very, very, very, very Pinoy na ganyan nangyayari sa napakaraming mga ahensya. Pero, hindi naman lahat. Marami naman lang talagang marami pa rin naman mga ahensya na matino naman talaga. Na yung tipong hindi ka makapagbigay ng kahit pang merienda man lang. Kasi nga, bawal sa kanila, ganyan. Bawal kung may nakakita. Huwag mo ipakita. Ganyan ng natin. Parang it's very, very Philippines. Pero sana pagdating ng araw, ma-hard reset tayo. No? Alam mo yung ibig sabihin? Ma-hard reset tayo sa computer sana. I-reset mo, itanggalin mo lahat ng system niya muna. I-hard reset mo, o dilisa pa yung mga cellphone nyo, i-hard reset nyo, tanggalin nyo lahat ng files. Magbabago, back to zero, parang ganyan. Pero sa atin, parang hindi pwedeng mag-back to zero, no? Parang di, no? Parang malabo, no? Parang ganyan na lang talaga? Wala nang chance! Wala na talaga! Kung minsan, tanong mo na lang, ano ang patuparoon ng ating mahal na Pilipinas? Lord, ikaw na bahala. Tawanan na lang namin ang aming problema. Yan na lang solusyon. Yung alam mo nangyayari sa Senado na medyo may haka-haka ka kung anong mangyayari. Pero wala ka rin naman masay. Yung daan na binabakbak nila, alam mo maayos pa naman yan. Alam mo namang matino pa naman yan, pero wala ka rin naman masay. Marami kang masay, pero wala ka rin naman magagawa. Yung alam mong hindi dapat singilin sa'yo ang kuryente ng mga 4-piece. Marami kang masay, marami kang masasabi, marami kang sakit ng loob at maraminsan ay nabubulalas. Tama ba? Minsan ay nabubulalas mo ang iyong mga kalooban sa social media, pero may nasay ba kayo? May nagawa ba? May action ba? Wala! Wala tayong magagawa! Wala! Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na.

0: Hayaan mo, problema nila yan. Basta ang problema ko lang naman talaga ay yung aking buhok na numinipis.
1: Ay, nabalitaan nyo ba yung ano, marami daw ang nasasawi na sa Ebola outbreak sa Congo. Oh, mahigit 100 na daw ang namatay sa Ebola outbreak sa Congo. Oh, wag naman sana. Wag naman sanang paparating yan sa Pilipinas. Marami nang pinagdadaanan ng Pilipinas. Alam nyo ba na yung ang dami ng problema ng Pilipinas. Mataas na inflation sa nakaraang napakaraming taon. Yan. Inflation, pumalo na sa 7 point something, di ba? Inflation, yun yung taas. Antas ng pagtaas ng mga presyohan ng mga pangunahing bilihin. Grabe, di ba? Oh, tapos yung halaga ng piso kontra dolyar. Oh, mantakin mo, nasa halos 62 na. Eh, dati-rati yan, 56, 57 lang. 56, 57, ilang buwan lang nakakaraan, nasa 56 lang yan. Eh, ngayon, 61.75 na yata. Grabe, no? Ibig sabihin, yung kakayanan nating bumili ng mga produkto o yung ating piso, mababa ang value niya sa mga produktong binibili natin dahil nga karamihan naman ng mga produkto ay galing abroad. Eh, dollar naman talaga ang bentahan niyan. O, diba? Yung inflation naman, eh, yung kakayanan ng mga kababayan natin na bumili ng mga produkto, mga pangunahing produkto, eh kasi nga, yung taas o bilis ng pagtaas ay matindi. Diba? Tapos yung alam mo ba, na may pagtaas ulit ng presyo ng petroleum products ngayong araw. Akala nyo bababa na ulit? Wala! Mahigit 2 piso ang tataas ulit ngayon. Ay! Tama yata sinasabi nila na hindi nababalik sa dating 57 ang per litro ng diesel. Dating nasa 50 plus. Awanon! Eh yung mga ano pa ha, yung anong tawag doon? Ano pa bang balita ngayon? Yung 2 party list na ano? Na lawmakers o mga congressman na nagbitiw sa kamera, ay sana all. Hindi kasi uso sa Pilipinas ang nagbibitiw. Sandamakmak na kaso ikaso sa'yo, walang nagbibitiw. Itong 2 na to na nagbitiw, eh siguro hindi nila matake ang mga bagay-bagay. They cannot take the system. Sabi nga nila, if you cannot take the system, get out from the system. Ganun lang kasimple yun. If you cannot go with the system, if you cannot take the system, get out from the system. Basta wag daw dibdibin. At wag mong masyadong isipin. Another info sa mga gustong magpakabit ng solar panel para sa kanilang mga kuryente. Alam nyo bang nire-regulate na ulit ngayon yan? Lalong-lalo na sa Metro Manila. Sabi ng Meralco, eh, wala daw permit ang araw para magbenta ng enerhiya. Diyos ko po mahabagin, no? Samantalang ipinopromote nila ang renewable energy sa buong bansa. Gusto nila ipromote yung renewable energy, pero yung gusto nila, sila lang yung kikita from the renewable energy. Ganon. Hindi ka daw pwede basta-basta magpakabit ng solar. Ganon ba yan? I want ambot! Ay, ambot! Tawanan mo ang iyong problema. Kung may gawin ngayon na talagang gusto kong gawin. Pero pinag-iisipan ko pa kasi hindi ko naman talaga kayang gawin. yung magtanggal ng social media. Pwede bang tanggalin na yung social media? Tanggal na muna ng social media. Kung matanggal lang social media, baka medyo tatahimik ang mundo natin. Pero parang napaka-imposible naman, di ba? Di mo naman talaga matatanggal yung social media, di ba? Ay, apo. Eh wala, yun na lang talaga. Tawanan mo na lang ang iyong problema talaga, maski alam mong lantaran na ang kalokohan. Dati-dati sabi nila, wala mo na magbabakbak ng daan, di ba? Ang dami ako nakikitang daan na binabakbak, maski magaganda. Bumiyahe kami kahapon from here going Manila. Ang dami pa rin binabakbak na mga daan na maski hindi naman talaga sira-sira. Yun yung sinasabi ng DPWH na meron daw mga bitak na hindi nakikita ng ating mga naked eye. Yung iba nga wala nang wala pang semento eh, pero hindi nakikita ng kanilang naked eye. Yung crack daw na hindi nakikita ng mata, yun ang nire-repair nila. Talaga ba? Kuminsan nilalagyan nila ng aspalto para kapag mag-deform yung aspalto, i-declare na nila na pati sa buong loob-looban na semento ay sira na rin. Oh, pero may magagawa ba tayo maski ngawa tayo ng ngawa? Wala! Wala! Kaya wala ka na tayo magagawa dyan. Kapag nagta-travel ako kasama si Mrs. ko, lagi niyang sinasabi na, oh, ang ganda-ganda ng daan, pero ba't nila binabakbak? Ganang-ganyan siya. Alam mo, lagi kong sinasagot sa Mrs. ko, wag ka nang magkomento kasi wala ka din naman magagawa. Diba? May nagagawa ba kayo maski nakikita niyo na ano na magandang daan na ano? Bababa ka, sasabihan mo yung nagbabakbak. Eh, anong alam nung nagbabakbak? Anong kasalanan nung nagbabakbak? Arawan lang naman yan. Nagtatrabaho lang naman yan para may pangkain yung pamilya niya. Anong alam nung nagbabakbak? Anong alam nung taong nagtatrabaho? Wala. Ang sabihan mo, DPWH. Yung iba, nagtatricycle lang. Yun na lang ang trabaho natin. Yay!

GDP eh, di ba? Pati nga gross domestic product ng Pilipinas bumagsak din, di ba? O, ibig sabihin, yung mga halaga ng mga produkto at mga serbisyo na ipinoprovide ng Pilipinas ng kanyang mga nationals.

inflation tumaas. Oh, grabe. Mga dami-dami nating problema. Wish ko lang yun ang ayusin ng ating mga senador, ang ating mga congressman, hanapan ng solusyon ng mga bagay-bagay, hanapan ng mabilisan at long-term, pangmatagalan na solusyon ng mga bagay-bagay. Wala! Kumakayod na para may panglangis sa

7:40 ng ating oras. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Sa mga nagtanong, hindi po ako nagbalita ngayong araw. Good morning kay Kuya Emil Abalos. Ang sabi niya ay, no name, ba't di ka nag-live sa Facebook? Di tuloy kami makapag-participate sa program mo. Mukhang maraming gustong ikokomento din si Kuya Emil Abalos. Ano bang komento mo, Kuya Emil Abalos, sa mga pinagsasabi ko, ha? Sa susunod, ikokomento mo yan. maski marami kayo naririnig, basta wala lang. Good morning kay Alma Balolong. Yan. Alma Balolong, pagigreet naman daw po yung partner niya. Ano daw? Partner ko, super idol ka namin, si Tommy Jevero. Happiest birthday to you. Pakikanta birthday song for him. Listening from Echagüe, Isabel. Andito ka ako ngayon sa Pangasinan. Uy! Tommy Jevero. Yan. Ganda umaga. Abisala Eshma. Oh. Sa lahat ng mga mag-birthday ngayon, happy birthday po sa inyo. I-enjoy nyo ang inyong birthday. Malay mo, wala ka ng next na birthday. Kasing ganda, kinakausap lang. Sabi nga nila, di ba? Sabi nga nila, kung bawat araw na gumigising ka, every day na ikaw ay gumigising at nasisilayan mo ang haring araw, ay malaking blessing na yan para sa iyo. At least binigyan ka pa ni Lord na panibagong isa pang araw. Ingat ka lang na mabuhay at magawa kung ano mang gusto mo sa buhay. Oh, that's another chance for you. Another day for you. To work. To prove to everybody that you are doing something for yourself. Ganun na lang. Do something for yourself na lang. Yung ibang politiko, wala na rin silang minsan yun. Parang doing something for themselves na lang din. Yung iba lang naman, pero marami pa rin naman mga matitino na mga politiko. Marami akong kilala ang mga politiko na matitino pa rin naman. Nako, magandang umaga sa lahat po ng mga tricycle drivers. Oh, kayo naman mga tricycle drivers, kahit papaano ha, huwag naman kayong tumataga. Huwag tagaan ng pasahero, anong tawag dyan, ng pamasahe. Kung ano lang ang meron, kung ano lang talaga yung tirada, kung ano lang talaga pamasahe, yun lang talaga singilin nyo dapat. Ganun lang yun. Ano? Hirap na ng Pilipinas eh, dadagdagan nyo pa. Minsan, kanya-kanya na lang talaga ang paano mabuhay. Sige, ako'y magpapaalam na muna, mga classmate. Medyo busy ako ngayon. Kararating ko from Metro Manila, ang dami kong mga kailangang bagay-bagay na ihabol. Maghahabol ang lolo nyo ng mga bagay-bagay na hindi ko nagawa kahapon. Aki-daki! Ito ang iyong kaibigan sa radyo. Wala nang iba, si DJ Noname. Bye! Tuloy pa rin ninyo pagtutok sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. At syempre, anytime from now ay babalik kami sa radyo para sa kwentuhan. I'll be back anytime, classmate, ha? Parting time, rockstar. At 7:18 on Tops Radio, this has been your DJ, DJ! DJ No Name.